0: Alô, Coneline? Alô, Rafiki?
1: Alô?
0: Habari?
1: Salama, habari za hapo?
0: Njema, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na LSC Kuboja kutoka Mwanza.
0: Kutoka Mwanza, uko tayari kuweza kujibu swali? Alô? Alô? Hello? Hi.